0: News with PMN Samoa.
1: If you feel like my two friends, I have to pay you some more for a phone money to la, to a lot of lava. My lord say for me here. We see my lord for a phone in California and a stuffy a stolen system, a lot of fellows for one, but the limit to the SPI PMN out there wrong. Pai mas fala pto ngon saifu marolo ina Pasifika o ainga Pasifika lo to si tanga to ainga ile at tol malosi po disabled relatives o lo matua se ngai nei ma fafi tau li tau tu pe au no mas fa ilonga manino po o ani se lango lango ma fa ina la to maua na pasi el pal meni el po na Filipili el malomo o nanga lango lango mo tanga te ima na onga fa pto disability support services bill ilo na fa itau ngalo na tolu. Faalien minister mta apitau tangata e yemana onga faapitua ya Louise Abson o le tuna afono wala talata isi faatupeina mo tangata e yemana onga faapitua ile lumanae. Vemele pulisile le vaka tautue ya moananu Anna Redican Colose safa maoni tangata e tausisi o la tumanatu e winga ilu itau o lo ofea ngai malatou. Le faalia le leipa o le atoftof sia male ngā luenga le soifua malolo ina lautele tausi soifua uma ufaau graduates atoa male faupopoina le sosani tautupe faalabai tausi mai ile le lava o avanoa mo le tausinga mua mua po le primary care. Fe male se opo le soifua malolo ina ya Dr. Aisha Verrill o le afa alele ya atile le fainga faavai po le policy le au fainga aluenga tolisi lau lima sifulu ilfata usanga ma le tau lima selau lua sifulu lima bilione taalam e fa atu peina ma le tupeteu ita usanga ta itasi. Fe male se ita ite o le leipa ya Kamal Sepuloni o le au na ia malosi le uti uti o tausi soifua wa o ina i New Zealand o lo ofea ngai nei ma le tau fia le malo o le faafai ngalue ngaina o tausi maing. Wafaa mwemole pale mia Australia ya Anthony Albanese ya faala wilo se tupe faafai nga ruenga e ono salau milione taala isi polo kalami ya taulima inai le faatele ino fuala au faasaina el Pasifika e au fiai ma Australia ili faatau inatu ole cocaine ma le pipo ole methamphetamine ito tonu ole atunu. Ole faala wilo ina ili Pacific Leaders Forum watupu au sauni ta ita elango lango ina ili fuafuanga au waka moana e faa malo siya ili mata itu ina ole vasa Pasifika ma fisoswani ipulenga ita ofia iva asoltu la fono. Ole afifi tupe fau po le new funding package ole afa alwe ya Australia tupe ili puipuinga ili Pasifika atoa faa pia maa onga faa upopo ma le lango lango mo leo leo ili itu ulangi. Nasaunua le faipule o le Green Party ya teia nau tu yono, ete tau ono faa mamale Pacific Leaders Forum maifite na inga faa le nuu, e ono afi yai faa iunga taitae o le fono i Palau. Ole yai o saina ma Taiwan i Palau, wa mafuwele popole o tunuu olo avea masui a wai. Pai mai tu yono, ona taitae taua, olo iele avanoa saunga le muu e mafaufau wai, mafayen faa iunga tuto atasi i vaenga i faa mua mua. E au noa ma le faatu o sina maya o maa loa mai fafo. Ua maua nei tui pui pui faifua mo tamaiti lalo eifo le lima tausanga au tau wivi le saifua malo loina ma le faa maa ipipisi sile o na leango le nei tausanga. Sa faa ala uiloa le ministra lango lango le saifua malo loina o David C. Moy au Kilani ma le ministra le saifua malo loina o Simeon Brown suinga ile itu tautupe mo tui pui pui o le flu. Na mata lea seo nafil faa la wiloaina ili fale talavai ala farmek o tui pui pui faifua mo tamaiti ili vao leono maasina male lima tausanga na maatutua. Fai male polisili o le planket ya net honiek wafia fia ili faa iloaina o taiala tautupe e talia tuai manatu faa lia o le soifua malo loaina. Male tala faa iu? E sili e marisifulu afe tangata fai ngarwenga al malopo public servants o le afaie se solo tete e ilma yaso asau pe a mae afe utu na inga umi e winga itutongi mituulanga o ngarwenga. Wamanino mai mita ngarwenga wa afia ya ofia mita abutau le loto ifale po le internal affairs au aunanga mo fatlewelewe fatafuose ima atu na ilautele emergency services and social development public service. Na saunu aile minister au aunanga lautele ya Paul Goldsmith ole te tee e maafua mai whainga whaapolo kiki ma o sitau mo whainga lea ina ia sui ai le malo. Ole so opu ale PSA o Fleur Fetsemans o lo una ia le minista o Mr. Goldsmith e fo ia fi SSA inga. Samo telefona olne ya so manuye tele lau tapo inga soifua.

0: Amarnath Tutanat, ele é semea fainofia leola leola. A tu tu fatas. E loto matasi ma le loto etas. Ele se penta.
1: Mane. Ma lo fa tai mole mole fa so fa malu lua tuna. Ele termina ta motu me ele ta tu laina le o maua le a kisle ano le lo fina ngalo le o molia ia lo sunga le au au. I guess moving forward, yeah, the festival aside, yeah, utile tau sen watu, utile o sila fiel tato, atu nu, I miss ya le kalesia, speaking of the church, stasi le autelo vau maupopo, toi mautu. Are there any, I guess, what's next on the calendar? What's next on the plans? Ya fufuanga o lo fatatia, mo le tato autelo vau e whakasa mota, lo sungalawa.
0: Na tai mo va siria mo tang ole ma to o talavo e in ba va ile uma e o tsasiro tu la forno ale ma to e kalesia e mese su me fe rain e te o talavo lo e te o fe pes yo termine o lo va solo a ma to pes o tala le o lo va solo a ma to a o na susa yo lo va solo fo inga e pes o le ole me ma to fa inga ta ulanga te so i te tonu ala yo ma to e kalesia. Ya o te faftaile tu e maua le avano e mātou te amatalia ai ma mātou tamu fai e pio datu pio na ufai atu le te mi o sona la suma o matai o lida si o mātou nuku atai ang
1: mani
0: so e amatatu la neilu ngaluen amatatu la neile mfainu faatali se i o tai ao na toi faapele o nanga me fai tai ang le o nei ya pio tu la ngale o next last step le sa neil tala le. Le la ye umamato autolavo irmato au faipes ya pepese le pesolo mato tala le le mo bolli mato tablama le mato pulen ya pe se tali le la suma au matani
1: paftai ole o se tasi o I guess mafoufaunga e mese e ale si uleo le mese ni e New Zealand tel tonu foi tu pou foi sa mo inicio temi mai matua fa pia ya e fo e si si va ma faila me a wole ngofo e fai me a onga ma a o la so tali ya tu ile toinga attitude le is there any validity in that or what's your thoughts on that?
0: A great question.
1: Tai o
0: matangi
1: wa
0: ole va nga le nai wa tato I loa de te leo nuu ma mei e mao popo mai au tanapou. Yes, we also have kele komikiru mato nuu e a onga le universite, UPY, e a onga foi polisi. But we tell them, this is part of your personality, your character is built from always being involved in organized entertainment, organized sports, because it's here. Ese foi le leo e te whaalongo. Epe mei e su peo na ese le fia. A e fia mua mua I e mulmuri. E lo fai mei la e su e te mulmuri like it means you have to follow a leader in our society. E kere koi ngā leaders.
1: Mali.
0: And we are teaching them that a e I le organize the autalavo whaalongo ta e autalavo. A e o na ufai pese whaalongo ta la aumanta o kei. So we're giving them a chance to learn from different structures. And I believe, and maybe a lot of the people believe that if you learn to be a good follower, if you are a good follower of a good leader, you can be a good leader tomorrow. And that's how we tell the parents that has that view. It's not a bad view. Not a bad view, because in our world, in our economies, they're all built on around that capitalism. But if you don't know how to follow a leader in any other place, well, how can you be a leader tomorrow if you can't be a follower today?
1: Faso mai mafali nea fiafi te tonu ona le tātou taimi wa wa tafia tala noa umi a wa tafia faso umi e fai alo fatu foi o nofo foi ai olo nisi o fufuanga ia ma watu leo o ma lia lo tapena ia au fai pese mo le a fai ngata ulanga ili nei a susalo o loma ia ele ngata ulanga a le omle tama a inga ia talanga pese foi stasi leo vai ngata ua ai alei ma el ta fatu noanga tu watu leva noa ila usunga la wao ia e mo moli ai ni alofa anga te tonu ia fai foi ia ia lo sunga fai masui a le sunga le fafe ngainga ia se mi kueva man faltua ma se le kale sia ia tu atu leva noe moli ni alofa anga ni si o tau ainga o wo me ma sani ia mese le fio anga i lo tapua i mai i nei New Zealand ma tunu i mamau tu atu leva noe ma le ngang falu alo
0: Aftai o matangi, ia, e whai ilo u leo e whai masui o sunga e whape rainga ia whato afe, ia semi koe whato afe ma whatua, ia tai nane le pa i o lea alfanga nei mo taa, e fio tufae, tufae ono, asi, mpatu, ia, la ona tai, ia, ma le nofo i tua inga fuata mamore, tua o mato alo fa amtele ina i, o mato anu, a mese ma mano le atu nu o lo au mau i New Zealand. O le tau mawhai ngā na mātou au talavo. Tasi lawa le mea na mātou mawhai a vi i aile atua. O nga ele o mātou, a o le manga o le atua mātou te mawhai i a vea lalo u leo le nefi afi. I na mātou au talavo wa e mese si o mātou nu. Mo mone tolo whaanga. Pa i o tātou atu nu o lo alala i Aotearoa i a malalangi atua. I a manuia o tō whai ware i tau sanga, tō anga i le atua, ma tū mau le atua. Ona le dingi mele e a ia o manuia. Ia pelu mātou tāra le nei a fiafi au matangi. Ia maua fo ia lo mālosi. Ina ia wha'a waulo kōkalame. Ia wā ia le au maua i o tātou watunu. New Zealand, ia ma Australia, ma whea lava o mau mai whamau mau. Ia ai ola le mātou e kalesia. Ola Samoa, ola le tātou watunu le rumanai. Ile alofa o le atua wha aftai tele.
1: Toi mole atu le ngang whaaftai, ia whaatasi ai ma mole atu fwoi alofa anga mele si o mātou Paul Kalame whatau vaa alpia men Samoa. Mole atu alofa anga ia i le sunga le whaafe ngainga, le tapo inga le sunga le whaafe ngainga ia whatau afe. Sunga ia semi kueva mar faltua ia vesia, ma isi le tapo inga le paia le kale sia i onga tulanga a whaalupe. Ia mole atu fwoi alofa anga le sunga le wao i umai mālua. Ya mesele tapua inga ya ale soso tau au ile ngalwenga le tua mesele ministry ya le sunga le fafenga inga mafali tua mole tufu ilo faanga le tatu otalvo tali tonu I'm sure would love to have another catch up and another chat in the near future tali tonu te le lavale oa mole tamawa inga ya olo yele sunga faasoa awa ya tatu tupulanga talvo olo faafonga mai le tatu polkalame a mole te minei ya manuia tele lava ya fufuanga lo toe le ngata mo nefiafi to wengo leva yaso le famna tuino mesina le tato tunu ya ale anga ya tufoi i fai ngata ulanga mo le neya susa manuia tele lava lo sunga la wao faf taite lava
0: taitele wale le yo matangi tato toe seiroa ya lo fode atua
1: So ifu me manuia Samuel tato fatalnoanga na ya tato interview malisunga ile ya wa o i umai malua ole sui pristine le ale autolovo e fakasa mota le sunga ile wa o ya Rosetti imo ya now my tato hamo chance mole ne fiafi ya alpese le ya o vivi inga ia ale fi anga mota pe ona langi ina Ele autolofo e fakasa mota. Le wotu sul tolu minute ona.

Faa fetai ile tua ile nei vaenga o lea fia file pese mai le kale sia me tutisi Greenland Samoan Methodist Church fetu wao ile nei fo I vaenga o lea fia fi ia manatu lea o lea ule toe tapulalanga ina fu sou o le tailangalanga peto so sofa ina faalao taiao wa mae ao no tuulau pua ma mamanu fatiti ia beo te toe tai ina fo I ulu fao beo te toe sasa ina le fala e beo le faivai Paula e au au no fa poi poi ma fa talofa ile pa ia ma walunga so tato watunu ile nei fo I vaenga ole a fiafi fa ile leo vai vai o to to malino e fa I mafunga tamo moli ole tato polo kalame ole a fiafi manuia le nei a so tofi a so tolu o se tema lua fe lua se fulu maleono ole a ua lima minuto e te anele afali tunla e fitu ile fa sa usangwa le tato watunu pei ona masani ai ya ile suafa manu malo le suafa pe le suafa sili sili ese le suafa matautia le suafa alofa le suafa file muo Yesu Kristo ma tuti tu lima ma fata alofatu ili pa ia ma walunga o Samoa ma ia iona ao se iona iu ma ilava le matasawa se pa ia le siwa afanua fio ma ia matala ma ia ao pa ia ma walunga o Samoa nunu wantu ia fatini o tausala ele nga fatau lima ina se matu fatu talanga au le neye viafi ya ute afia tu e fata lofa ile ofenga halwenga tutofi ele tua pa iyo la inga sale vi ya fionga I sea mauto falitua fionga pestenio me kali sinte tasi ya fionga I tai mauto falitua fionga I api e kipkopo ya mesefo ya fionga I patene mtumaita isa le mamalu la inga sale vi susunga I faafenginga faafenginga maao faalupenga mauto falitua ya malore soifumanuia ote fata alo vatu male faalo alo male ava e te tawai, mahalo le tatalo, mahalo le puno nou, mahalo le tututuli, mahalo le anapopongi, mo Samoa, maana tama whanau ina ia, toi manu, whamanuyanga le tua, isio tatu o tunu, o fair lover, o tala whautua ele, sa ilinga mahalo, sa ilinga manuia, o alo matama whanau a Samoa, o manuia a faivao le so, o nolo o tou po ale fala, aula li ula ma o tou tapu tapu ai wa faiva matiute o si o tatu o tunu o pei ona iai le tai au ana le la o mai lava ile nei an fifi le nei lava minute ma le nei se kone ya o le suafa o Yesu ke viso wa afu ai o non tatu fitapa ilungo ngalu ngalu pea o lea ya mese foi ya se fa talofa ile nei vai ngole fifi fio mai ma tala mai au ile tatu por kalambe le nei fifi ya fai ilu matu vai vai ma fonga tamu boli o le fionga le toto li ya le fionga ya tofi lau nina ki wifi ya lai fa malulu fo yo no mato tele o a ngalu lu wa le tautua o lo to mamalu le nei po ya o nisi fo yo fo fuanga fa le ainga ya me se fo ile a malosi le tino ya po ia I ma yo le tino ta talo a ile tua ya taulu taulu fa fo isiel malosi o le vi inga ya fo I pea ya te ya ta wona mato fa mawina le nganga fa fa tele nei vaingo le viafi nei se lo lo mato va ya momoli fa fa tele il fitelenga ya awi matangi metiti lani alo ya lani le sa pei ona yai le tautua ile awauni ana le la le tatu polkalame ole 685 by a linko show o ngangana felanu lanu wai ole peritania fa peritania mese le tatu ngangana Samoa ya pei ona tautua tua ili fitalenga ya awi matangi metiti lani alo ile awauni ana le la se yo o mailamba ili seitu la ama vai atu nei malon nga lulue faftai to eloso le tau tu mai ai awa fo ile tatu tu no so se taimi ya le mato va ale nei fiafi ya mato mafuta atu male fiong ai le fatonu le sungo le sei uli savia telenga ya savia le ofo tonu besta ya me se fo ile la angola sua le sungo le fa finga inga le sungo ya savia a kile kamise eli ya wafo ili tatu au onanga faa wawole PMN Samoa lima tonu tasi PI ya mese ili tatu wala leo le tasi o lua tesi lua faa mo mantua o leo wa ea tatu ilunga ole faa mo ili nefo I vaengo lea fiafi ya mese foi ya ofea lavale naete mafuta ma ili nei fiafi ilunga upenga tafai langi tatu apio folinga ya ea fiatu ili faa talofa ase faa feilo hai fo ilo otomamanu faa talofa atu ila ufiongo tupola ya tama saa somu ya mese fo ile fiongo lfatua ya le sunga ya tupuola
not mau committee ya mese foil tinaya talana mailunga ma not so for manuia mese trafine ya manu mafuta mai melbourne au italia e hui la vaile o tau la wolfa mo mo la o melbourne storms ya yo e o maya ze dato vanga vanga ya la o ai ai ze ya lo lo antu le new zealand warriors ya e tau tino hatu ya australia tasia o iesa o ile upufu ile tu low alpha funga anga na yu tamama na yu tinama hatu tua o iesa o ile upufu ile le masania ya ya tupulanga itua ah, ile nu ah, famaye tasia tasia lasi e titi fo ya maini eo e fapena samatu fafiloa i leanga o le fionga ya tupola ya mese fo ilfa tua ya olo mafuta mai melpone australia ya yeah, fatalo fatwa isunga fafenga inga le sunga tetai ya yeah, le sunga ya yeah, va ai tautu tala wenga ya yeah, olo mafuta mai Samoa ma le fionga alfatua ele kalese United Methodist Church United in Christ ya yeah, mai vai telefou ya yeah, potua mo uta foi ya yeah, fatalo fatu ya yeah, mesefo le mamalo le kalese mtu plang talvo malor so ifo mnuia fatalo fatu foi ya yeah, nai ya utama pa ila fenga luenga le sunga lava ya yeah, le sunga il fa fenga inga taule langi ya ya moita uti male falitua ya ye lo mafuta mai foi male pone malo so fomo nuya ma lo fo ile te talo fa ftaile mafuta mai ya ma se fo ile sunga ile le li fe au pasta betone ya ma se ma tutina pasta ya anti Mary ma lo so fomo nuya fa ftaile te talo ya male mamalo la fenga luenga afia tu fo ise fa talo fa ya si utina mafuta mai le lo master tone le tembine ya ma se ile sunga ile li fe au ya le sunga fa fenga inga ya Reverend so danga miske male fa tua ya silo tomoa and me se oh darling baby journey Eliana hi talofa talofa fa ten mafuta my name vanga le fefi ya olo te mai tawa tu ma lo lo fionga to filau ya monia sorry lo fionga to pola monia au yo e ma na ya le lango lango lo le tofen nei vai tau ya u fa le tonu le mapen so ya au se fa talo fo i ha fa tu le fiong al to li ya to fi lau tu tu fo o yo e se ta ma ma lo se fo mo ya ne fa ta to li ai fo i fa le fo ma le apu si to fanga ya ta ta lo ai le tua ya le tua fa ma lo longa le su wa fo yesu le su fa sa va li ai le pipi le po pula ai ta wa so le su fa le na ya ta tu te ma lo lo ai i ma yo le tino ma ma yo le nei vai tau ya le su fa le na yesu ya ma wa ai le fa ma lo longa le nei fo i vai ngole fia fi Ole, ta utonga le tatu por kalame ne vaenga le fiafi, le fiafi manuia. Pia no ma tu tam fiatu, fi mai mutala mai ao, la tatu mafuta tu ale nei tu la se i ma e a lava le nei po. Ya wa fo i por kalame fa a wawa se tau tua, ala upi men sa moa se taimi. Ya no mawa leo le tatu fa so ta inga, ma le fitalenga ya le sa, landi, mafuta mai o le fionga le peristene, o le asosi, ya por komiti fa a foe, o le tatu ila loi hamidone. Yoi. Ya wa fo ile te wila festival po le festival fa ta wina ya ta to tu manga a mesio siva ma pesi pesinga o lo fa tino ile a ai po le tau lango Hamiltoni sa u se temio ilu ma mole le ta to so ta inga ta mfa ya tu le ta to so ta inga le nei fiafi se itala tala fo ile fiunga le Bristine po le fiunga le tetifono o le komiti fa foe ya ita pena penanga fo i ole a halo doile nei tu sanga mole ma watu wa le fo isa matu malanga ma Hawaii le fa moi moi a hemontoni orka tol pou lo va ftai ile tua e le fionga ia por ftelenga ia le sa ia landi ia michel ma manwur komiti fa foi wa ma down no va ai wo pong ia ma to tele tanga ta sa mo tanga ta pacifica o lo alala ma papa ao i hemontoni ia o se fa ftai le na le fionga ile prestene ia ma se foi le komiti fa foi ile tamo finga pero nei por glamme io e ia wa ni folai ma wai se ava noi mafutai mafutai la tunu mafutai tu pulanga dala vo wale onga leo auto le fa moy moy yo ava noa e fa ali ai shiva ya mese fo i pespesenga a tu pulanga dala vo wasio ta tu tunu o lo o ai tau malele o fa alele funu i so o se a tu nu mamau wa le memonia o sa mo te minei o lo o tapisa ni tato mesina festival lo afe lo se fulmo leono ya moli fo il fa malo ila tau o lo o
foi foina le fa moy moy e mesel tu vaoina ya pe ona isu so ya doctor tua ya mesel ma malu le au vala aulia ma e foi lo fa malangato one that of Messina Festival, Dauli Masani lau Dauli Messina, wa be Masani ale te wila pe ona yai. A ole Messina Festival le neto sanga, pe ona silfia dato tenu, o lo fa nga solo terminate. O lo ilungo penga te fa ilangi live stream, lunga le Government of Samoa official page, as well as NUS TV, TV One Samoa, o tau tua umana ma au nanga na, asio o dato tenu o, o lo o ta pisa ilunga o penga te fa ilangi, ya wa fo iri fa moe moe pe ona yai. Ya le Tato Festival of Fangasolo. Ya au le nei lama viafi tamu fayatu le Tato Sota Inga. Ya ma le fionga. Ya le fionga ili teifono. Ya o le fitalenga ya lisa awa fo Tato Sota Inga le nei viafi. Se adu Tato Pese lea Sarah Jane Auva'a. Tolo wia Samoa. Le atunu pele fiomaya matalamai au.

0: Ele fasa usungwa le tatu utunu ya fifi fai loa loa se maili saa le fiongwa le lifatonu o le tatu polkalame le piemen Samoa Limantonu Tasi PI ya le sunga le seyuli talainga ya le ofo saame ya tonu mpense ta matute mafuta tu ile neva hango le fifi ya nisi o mada upu tahua awa fo ile tatu notu ifale le ngata mo Aotearoa New Zealand a ose nisi o tala on toto mai tafa fio le kilope au lava ono nofisi le fia ile tatu utunu ile vatile lama le falo alo jawai ya afe atu se fa dalofa a se fa malo ilo ufio ngal fa don fio mai mtal mai au
1: malo le se fumnuye ilo talinga fo I to tolo menino ia e o folo fum fatalo fo il fa funga ngal tatu utunu ile le fo I vaya ngal le fia fi ia o le stofi nei ila so tolu ia lo lua e stofi nei o le masina nei o se tema ia o tatu savali fo I nei fo I salo kwata muli muli fo I neto sang tatu savali fo I le amatanga fo I o le swing o le tau pe o nei ilo tatu utunu ia Ole salu fai nga vai aso nei le sui e tatu tau ia ai o le aso safo o tamale lo maloma ma tapena ia ia le tatu tunu nei I Aotearoa nei ma salu fai pena fai Australia wa o Samoa latou le o mai ala latou aso sao tama ia a le fatu a o maile fai solonga ia tatu tama ia lo lalampapa a o mano piai I nei I Aotearoa ia po New Zealand fai ia e fatalo fatu I le avatele Mana fa lolo le tatu tunu ya manatu na wo mo na pai langa pai pai ol fonua pai fo isama fa nga ya pai le popo pa fo le solo le tatu tunu ile ne fia fi pe on na tono ya ya yo tala ye tala nga to tol menino ya ile amata li ya ol tatu por clamo le fia fi menuia ya a wa so fo le tatu le to fe lo ilu mo pe ngal ngal le ala tala nga to
0: Le la vale sa no angala o fionga a ma lo fo ile tawata ife manga lo nga le nefi fi a o tepu e atu ale fasi fa I unga la vola o sa no anga e pe mai o a ma si unga po a fa si na leva ta to tele to ma futa a lo fionga pe fo linga mai fo le sa ta fa to to
1: Le o ya la yo ma vo wa na we we mana to ya le ke le sa fa ta lo ka la vo le le
2: ele le ya wa so sa
1: tu por kala me wa la ngai
0: wa ne fo fa fu ngala tu lo wa la fo mo ta la vo I e fa a
1: pa pe na na o yo ba la la yo le sa no e pa
0: me ne a
1: le sa no so e pa me ne e ta fi ne ya u fa winga lua
0: a wa na mo la vo fi ngala vo na fa ya le sa lo nga a ele le fo la le tu wa tu pe la vo fi ngala o fe to nule sa nga el fa ngol sa no wa ta o to me fule le ye vanga fa ta mata la vo fo ile le pe ye ma to ta mata la vo ta o lo se a sa no lo pe na no no winga
1: pe to fa un lo ya ti we e te le ngona a fa pe o le fa ta ya ti o te le ngona o la vale a ma fo fo nga ya fa to lo fo fa fo nga ngal ta to snu su nga vo ne via fi ila nga le fo to at so me le ngol ta to por klamia lo I ya Tofi, mo ya leta te fa pisa minisi wa sorva yaso. Ya pio tanto por clame ya wala la foto lava mala langa tu fo ila tu fo tu tu. Ya ta ai ai yuli mai tu am tu tu mai ya ni si fo vaenga. Ya sa se lava no sa il vai tu tu il fion tu tu ali ma le fion voi la tlinga a tu tol menino. Ya. Wa lava ma tu e ma tele na na ne fo ma ma tu tu nga il telo por clame ta penda. Le fion to to li am se la to fa a ta to ta la ta longa ya mi se fo ta to fa ta no ya mi se fo ya le se we fa le muole ta la ya um tang ya le la ile ta to 685 mon ta to proclaim le sa ta mo lu wa ta manga e fa nga ina nga na lu a ngam sa mo mlinga le pertania ya a pelo ta to ta pina nga ya le fia fi ya mai lo nei fa ta ta no nga mai musika tatou seʻelola ia I tatou talaoto oto o le wati I mea o loo tutupu I le tatou atunuu le faamuni mai onai o tatou aiga ia maise foʻi tupu mai o le tatou atunuu ma tatou ekalesia ia a o le tatou atunuu foʻi o loo nopiaʻi nei o ani mea e tāua I le faafofoga mo tatou I nei ia manatanai o toʻatogo nisi o mea o loo lau aluga e talanoaga oe mo le mai le lalolagi a mo nisi leʻi silafia foʻi lele mai a lesikou tv ia e lei foʻi se lei se auala foʻi lenao le leitio ale fisota inga lo e mawai e fisota inga te lo ai me lo tupu ia le matou titau fai moli moli na tatu e ala le tatu tau tua nei le wati ia fi afi o stofi ia usifu ia so asau e isi whapoponga o su tatu wati ai
0: malo malo whaafitei lau fiona
1: langa na peona iai wa atu ia lau whaafisiri foi kwa kele ele kaukari nga lau fisi
0: o leo wa kele ala nga whainga kama ma mafana sa wang o pori sao nonga moni malo whaafitei whaafitei lau e fiona ia ole memo mua o hava noa wae ole mea ia fui lele e pisi al tangata ia ia anfe au maana ngaru ingo a o hava noa te tala ia peo na masania ili tatu fasoa ia tatu te fasoa ai ia ili lofa malanga le leo le tua le nei fiafi au mai fui le soi fua maua la o fionga le fatonu ia mesei fui lo matu fatawa ia e tautolo ia tautua lua ina le tautua mo le tatu watunu a e tomu atu i samato upi tola wale wati o matu te fa'a ilo inisio mata upu o lo o lamanu ia ia a o lo sa ili fo'i ia ni tala fo'i e o lo o tau sa ili ele atunu po asamo ele atunu po fetonua ia le mele hanga ia ilia lea vaenga ma le vaenga a la ufionga ua masalo ua so ova yaso o lo fa'a nga solo pele strike a sabi o le fatua o pick up maia le vaenga lea o atato fence fire emergency in New Zealand ole ole mai tawina la ile strike le fanga solo ali imata mai ta i fui mu a New Zealand nei e mai se fulu lua ile wa uli le tasi le uli tasi ali tula e strike kai ya pe fo ila ona mato moli mawina ile mato i tu ai o ta tole ka ke vai kunga le ai ma se ngao ya o fale
1: fui mu kasi
0: sulu kasi o le strike le nā le whanga solo fui mū a New Zealand ma salo taiva yaso am whanga solo
1: lono winga la le utato ilo ni pe I ala le keiminga se sa kupu se mū alu e lo strike a sibai
0: ke lo aure o le vahe solo ni ma ni o le vahe solo ni fatua wo ke e lo vai wo lela wo mato mauti noa ne le whanga solo strike le alu a le fence a le fire emergency o mai tau a lea whapea se va ai ala le vasu luma tas i taulanga o tara ma o tau se va va ai pe o ngo tupu se fa la vla pe va pe mingoi va hanga lea whakua ke arkas e e lo mga avale kams te lo ilo po fea po isin mu o tupu se vai a ai e lo ilo atu ai ya mole sirfia le tunu a fai o le nae ya o mene taunu tatu sirfia
1: mana ile vahenga le te talai mantua fu I o le tatu au na ngale wha a fui mue ele na o tabale po fu ele na o fale e mu pe a fie yafi bo ni malaya e a ngai fu I le tatu au na ngana I tabale lave vea po fala vla fa fu se inunga la tele vave e a po ni fala vla fa fu se ono tupu mai I no fuanga ese se o lave moto malawa e a I le teime o tuai e a le teime no ya I lumal falpovi na I man rewa le tau misala po ua balu tau sanga teruai o ta oto mal tanga ta tono le o le falpovi mala o lakmu o kare fu I mula e aku ya I de fu le aku rescue I pe fōringa mai nao atu le ambulance. Ia alanga e atu fōi lama fui mūlanga. Na maliu tangata le tonu I ora. Inga se e I au ta whanpusa isa. Ai o vai o atu whaatasi. Le e whai e tato malo Samoa. Le e whai e tato atu le ngālu e whaatasi o leo leo ambulance le fesa. Le alau e lea o nanga nā. Whapena ala le whainga leo e ni tato. Wale o New Zealand o lewana I lea o nanga. E o whaatasi au nanga nā fui mū. Leo leo ma ila amale so fo malo lo ina fo ile a fan mai a e te mi a to ya me sa la e te mi mo mi en kesi vo le fa manava a le oxygen ya ma men tu lang fa pena ya e tau fa nga le fa tasi ya ya va nga ye o ile vo ina to mu mu atu pe la tala tan le te mi e tu pus fa la fa pena a
0: nilo
1: e fa pena la le tala la ta a mata mai il tatu atu nu a il fa unga va ya solen te nei ya se tasi fo tala le la o lunga chat ta no ma o se tasi fo o tatu tala sa tu si ai le asto nai fa sin to tele tatu atu nu o lo fa pion si silan ya ima fa ta wina fo tatu tala na i se tasi o tamari o tatu atu nu o se insinia ta ma o se ta ma se tala no no fo o no mo tatu fa unga neva ya so ya ole ole sa ta ma ni ya tatu New Zealand al tamale peo na lipo tima ye samo ya sunga ya meri ya po Mateo fo ipo lon suafa pesa ta kofi ya ole uso lea ya na fa pena anga yese usfa inga leo leo ila sparilin te ne ilon fale ina sinamonga ya pitai etau nu watu la pe folinga mai sa fa tau te e ya itu sai ma lipo ti resisting arrest si vayanga e pela na la tulanga o lela leo mautino walanga o eita la fo lele tangata tamu mo e ane mata u i tangata sa ila ufa sala sa fa pena fa o di mai le lo fa ia le termine ia ne su su enga ale ole o ile mafu anga tonu na mali wa ia le fo i tamali ia po le fo i to lo tamal tata what's no o se insinia a la nanga luenga o le insinia ia ai ia foi taimi i inicio o se foi ngale o sa tu la mai ia le a sunga ya meri i le le na o mai mo manto foi ia ta foi le o pet pu e na afia mai ina te fu le le afia la fa i fa la fa saina a ia ele ia se fa mauninga o langa la na na molia ai o mai taimi nei le foi fa msnonga ye pe e fa pena fo ila le tulanga lena ye ye le los fa ingle na ga ya to this for ile mai o le temini o le o fa ye ya lo ye su su nga le u le o a ile mafu anga tonu na mali wa ile ta mali wan o inala na ta unu wa to lo le u le o ya tu pu lo fa vla ve vi le lo le fesa a wa tu lo le fesa ye o inala na ma wa ino wa mali u ile ta mali ile u le las for ile le na te ne ile fa ingla wa ye so le te a yo se fa no no fo i natu lang tu lai mai ya fa mi se tu le ta tu ya por clame fo i ainga bo mai ma sani fo i e ta ainga fo i le sunga ya meri e lau si le fia i lon sua fa ya meri ya po le sunga ya mateu pesa ta kofi a ya a mi se ye si ona a fa nau ya mla inga fa vo vau ya ono le a to i se fo i o le uso ya po le fo tama ya ono se fa am la fa fo se o le tatu talana mai nawa yaso ya e o tatu wanga i mai vaso ne ya lo amata lia se tase por kalame o silinga le todos futo sanga o fai pelos futo no eta sanga a talo na fete wila pe a
0: o ile te wila
1: a
0: ne lo
1: ya a o le ala o suia ne le tatu te wila ya o suia ne lo na ngo fo le fa ngai nai ma am le na ma a to fo me por kalame ya leo suye ne el malo i Messina festival ya pe el Messina festival la na le na amatalia o mo fo na tala lo ya ya ma amatai tatu fa fi fianga
0: ne lo
1: ya es lo amatai ya tatu fa fi fianga ai pe ba nga la lunga ye mol ne mo le so po le tai on lila ya o le tu nga va pe o na le si fa nga tamba fa nga me le tai tasi na o Messina o tasi na o fa nga tamba sa avi ye fa mo mo ya le tai to tu me se tu sanga vai nga te si singa fu a
0: Taimi uma,
1: tau sanga uma lawe te wila.
0: Tunga fautasi ae pe ye.
1: Tuli
0: a tuti.
1: E tau a lunga ai, e sa tele nang tau lunga li tunga fautasi ae aso o tatou, ia le pefo linga mai ele ua mfa o ngā tonu teimi le aso le vai aso. Yo, ia e pe sa fufu ele aso le feo lo. E tau, e uila o le sali ipotia mai, ele tau ngā lua ai o ngā teifale tua mua, ia gai mai ia le tatou, tu unga le safai mean lila ya ala safai uina man manuia ma wotau nu mai ila ya tatu ngai ano va mo mo
0: ya
1: ya la la telling ya mo king wa de ki se va
0: le ai e nei mo se ai tasina to lo ninga e se mo fifi ai le menne ole rowing we are out to la si si e la si si singo
1: oh singi
0: fo ile
1: sa chip chori ele choppy you are chimene thing and all
0: the ku sa se wa le si si singo oh la row mama ya exercise at upper body ya mo me ka wow sa on pa tu for me ele te se to ina sa to le ni ai takanini Tell me, oh, yeah, sir, yeah, for the Jimmy Tuckanin. E la la la se tasio to ina matu a. Ah, sina sina si to ina. Na lo atu e to ling fasinga fa manstin. Awo te ia lo tanta no atu tanta. Ta o melingo. Ah, o te li lo ala o la kuleso el internet. To le mora o vai ku ngai le. Ele history o le ngol tanta leo. Sa lo va ia New Zealand.
1: Ale
0: lak tuto in FC sin ba ya un fengole machine mole machine. Alo ale o ya file rowing machine for au ke vai gurto ino. Ah, sorry. La na te si la fia ia meo le tino. Exercise. Ia wa ma tole ne so fai ya machine ngi koso a koso ma. Ah, afa me do ino. O le mende le alva. Sa or pa tu. Ah, sa o ma limo. A wangi papa e o limo e lungo tu. Awai e malo lo e la wan ya le fainga ni ya sa o le pa tu sa o me yo tu lima what out tu langa le na vala le mere na o te tau tino to ia te oe ya o o
1: baka baka tv ai ai oi leila ke no la pe ala to ina na le sa fai ti o le fo ile le va pen fa le to nu fainga lan to le ni nga fai na na ma to me oi kolegi o
0: o to ina po msalo fitus furmon tupu ya mo fo ile o to ina pala langi
1: ya na
0: e o ar fiku se furula e kolegi alo ke vai ku tau nu unga o le tu unga vaa le sa tu ina mai ah ko siam pingi for little vina ah
1: iyo siam pingi ya walanga e stawa ya amese iyo al vaa le o ngatai tua mua le sa matamaita tu tu unga ni e sa tau wala e sa tau wana mua nisi o ngatai fale tau tai o ngatai fale ya ah mantufu o la tu umasani le au ngatai fale le e lo le le me tafe e le umai o la tu ilofo iya iyo al tatu vaina fu le li fa tangata vaa vaa e mai tu mai ma e tau matia o le ngai o inga le ngata o le mea nei utunga vaari toto e faa pea tangata i e fili muso tangata e fua le mamafa fo o kangaka e o lunga le vaa e fua le mamafa o tangata e o lunga le vaa e fua fo ilele ina ia o pea le vaa ma a ma ua le mamafa tele wa a mamafa tele lunga ia mamafa fo ilele kau kau e tau e ia kasinga mea ia ma le maasani le i fangyo ape foe ma le faitau ino ngalu ma mea taimi
0: Ova vai tu le va ale ale
1: ya onga fu le le le ah le o ina mai ah
0: ova tu le va ale ale to vina ah ole ano ai foi la
1: foi la po fo spuno va ku bi
0: la unga te va ye ku nga ka alo mai le to vina ah ele la ke kili ah au te va ye tu fo i ma ne fo i ai la fo i moli mau tu i ata va ah mo le to mai o to ina samoa ah e fa usia le design le fa usanga o le va
1: ia
0: se en o vie ia pe ona ta ua mama ia li mama kele wa mama kele e fa pengi sa vi ia ia palengi le mafa ia o foe e aloina ia o nga yoyo tama ia male design na le fa usanga o le va
1: on meta ua na design ia me fai una tipi de ngalu ma ia ia streamline ia mole lele le ele pak paku fu ilu mole lu mo tau mua
0: ya la te mai tau atu ala ufionga tu langa mo mua ni torina me tua mua tu langa lua ka meki ol pafalu ai sole
1: telefoni
0: ya ya le tu langa mo mua tua mua ole tu langa lua telefoni ole vai nu ai ngertai
1: tasi ya la tu mutafa yoile
0: Patua
1: so ma o so ma e alo kai alo you ka alo kai alo you can if
0: I
1: never afi
0: I love you I love you manolo
1: me ko ko o yo sa fo a e ka o e alo fa sin fa afi ru re ke mo de ba
0: du tulanga tolu tama sina sa lu manolo
1: sa lu manolo tu lai mai tulanga tolu a ma ne ya le ma ne tele tom fenga le o le na fo linga mai o le la ve tulanga e te tu tita tu sa e to
0: ko me ki ora ingo tai no ko me ki ora ingo tai
1: ya sina mai sa lu manolo ya wa monono taile sa we ya il telefone vainu ya al tulang fa nan nan
0: tulang fa
1: mai ya
0: apia
1: maroon maroon lua ya tulai mai tulang fa ya ai lona lima ya tulai mai le avi vi mai tuam
0: sure tasi mal lima afa na se fulu afi that fa dai dai se fulu afi tasi ai afele le limo
1: ele ai ele me fez pe e
0: com le eu levo ngofangal tala pe mo pe mulmul lua va atasi no
1: Yel mulyang mulmuli fa sanga ile tumaitai tustala ya Lisa Marie Schmidt. Ah, sitasio tumaitai sa muli ele loi mulyang asfun muliva ya mulyang sa amatai ya mulyang nei. Ah, ya ai foringa mai la e iva la mulyang le ufa mau ni mai. Ele fa mas nonga ele so wa ioina a o nei mulyang afia ile a mulyang ole ioina le o le tau pule pule fa tupu talanga le moni pe fais fam talanga le moni fa sanga e le fionga le tuma tai sa ave ma pali mio le tatu o tunu le fionga sa fa pito le fionga ya fie me Naomi taafa ya fa pe o le sa ya fa o lima pe a fia e le fasioti o le professor o le doctor o le tuma tai fo mai o le to Famanino, your Dr. Carolyn Sinavayana Cabot. Ya pe on number what to I for Lele, Le Fiona Potsunga Pali, Galumwana, for Lea Sivigal, Lesa, Mawatwa Lona Fale, Umaliu, ya, Lesa to ya, for ya, Le Fiona ya, Pali, ya, Petayo fight, Langin follow. Ya, falling on my ole na fatu to my tightness, talafat, while fabricating, ya. Ma fa pe am fa se na ia ele ngata ta tonu ma fa ta tonu ne to chelo ni sol ta tonu ya le lo fa il fam sno ngale sol mo ya ngale sa ta dia ya il fam sno ya to ai ele vo o mo o mo ya ng fo le wa yo ina o isi na mo ya ng o fa u tu ta sa ngai le tu le fa u tu mai le fa o winam mai na fa mau ni fam sno ole ale fa o window su su ina ya modianga na ale ala wa mai wei vale le ya modianga o fa mau ni na iyo ina ele to mai tai nei o Lisa Marie Schmidt ya ye to po male le fa fonga ta to no ole fa sa afia ya nei to mai tai le su su nga fo ile ole fam sno nga pe na afia fo ia Samuel le fo na mo ni fa ta sim Samuel ma malo na to ro ile mo ni nga fo ile ai ta pul pule fa fa wina e fa fa se mo ni nga fa sanga ile to ia ole ole fionga le fa pule ole fa le ta to ya pe tai na ma u fo fam sno nga ile mo ni nga na ya afia fo ile to mo ni nga fo ile le na fa ma ni fo it's a sale ya to inga sa afia ia ia fa fa pulu fa latol ya le foi la uto a mai fa morning o le foi mata e fo ninga mai la e ono o ye ni au la per fa msnga la ta li la se u ngal fa msnga e fa ye ye wala ngal le wa ia yoina ya mbol yanga nei a ya e lana fa pena atu tanto proclame ile tanto fa tete fo ile tanto fa ile fa I may have taken a side way dual talent to a tell it to what's new, Satan, it don't way to a inga nay, Yalelo, my lava, to my tie, we are Yoina Muriangosa, tell them tanga. sati te elava ila matanga o te imi su su ina ima tau e beitai lea ua tu sui alang tali ma ua ia tali e ina ma ia io ina e se se ia tu e inga le sa faya e fa asanga le fionga tamaitai fai pule ia po le fionga foi I le sa fa pito o le sa avem palimio le tato o tunu I pae inga tatuai ia tasi nao tala le ua la ua lunga tala noanga le tato o tunu Nei taimi.
0: Ma ni ma lo sa no la ofunga moni ai le tu langa le pe ona e tu ina mai fo ita se o tatu mta upu mole wati e le failo fofuanga mese o meolo tu tupu se o tatu o tunu ia o le tasine o tala moni lo sa nanga tasine o tala o lo o la manu ia lava ile tele o faso ia ilunga upenga te failangi ai o le upu moni lava ia ia ile tatu nga luenga fa le tio nga luenga fa tu sitala ma te tu ina tua foilea ia le foile po male ne fo isa va tu se tu tu singale ale ma to fo ia onanga ia wal si le fiele tu se fulu iva molianga iva le o fa maunia iva ia a ole si vainga ia wa tu fa u tu pe ona sa mole fi ona fa ton ia tu tu li mata ina mana tu o nei tala ia o wa tau sanga
1: Yeah,
0: time finger panel, telling a lot of dollar, those and alpha and so long of one of tapping a penanga. I leave for people who in a my setali. Tell me the name, Paul Melo or Mautinoa, where you are in a little my tatty fasal and loud, Paul Levo is a fasal and loud. The song I are Lise Marie Smith. Yeah, Molianga here. Ao lona I umala lela atu tuli mata ina fo ile tautu ala tatu ala leo yeah. E fatu ala wina lela se fulu ono mati lua afe lua se fulu malfitu
1: okay.
0: Ae ole ole la wina fo ile o ina ele o se la wina fo ile le pe talile yo e pe le hai
1: hey.
0: Ole a au mai ai loa o le fasalanga
1: sentence sentencing
0: so sentencing
1: o ki a to o yo le la fio
0: ya to le
1: fa
0: Mamsalo le
1: fitu masina ta biele fa
0: wale la fa tali mo mati te usanga fo ya ole me manino le na wa baile kalenda mi se foi pepa ole anga luenga al fam sinonga ya le tau tonga foi ya e ono o ya ya aso fluono na mati lo afilo sum fitu ole fa ai loa lo le fa salanga ya ai mole sile fier tatu to no ya to fa te pa ole ta oto ilu ma mea ya le su ole te mai tai a le fionga le sa fa pito tasi decimal tasi miliona le defamation lawsuit le sa nga I le fionga le I palmia mi se foi le te mai tai fa salala ya ole fo ila wa ile termine o lo tuli mata ina ile hotel la autostrada ele ngata na sa mo me moni la ofingo ole fo ye ave mai fo ile autostrada New Zealand Herald RNZ ya ole ABC Australia tau muli muli lava ile tulanga o lo ye onga o cases nei elingi mak elinga mai cases
1: ya bawa na lo fa no no ang fu le ole e hulu tala mai o se tanga tustal o se tama ta tust
0: ya
1: ole pe la I tonu ala wala pe ile tanto ya va le nga luen o no le wa ye ni ambo li nga me se la va ol fa yo tala le moni ya o se fa no no nga na ya cha fu le no lo we yo e ya tama ta ma ya ta tino ile le o tu ya ta tino sa ele sa ofa mo mo ye na ye fa ye fa sanga wal fa la ve sa tu pu ya me lo fa lo su mo fa lo su pro no me lo fa lo su fa lo to sanga to wai ya al na lo to sanga te le le afianga le tatu wo tu te le le fe le le ve se ta to tu inga ai mai ti nga fo ye nga ya ele nga tai lo to ai nga fo ma wo ya ai e on tu pu ni si fa la ve tu a tu ye me ya ata totalie pole atonu ya vaenga balanga lo fai u ya le le longa ya ata totalie pole ase fa salanga ola tu ina mail fam snonga to son fo wa o mat
0: ya o mati le la tato tuli mata ina fam mo ya wa fo I sia vaenga wa si fir tato to no ya be isi si vaenga lo fo
1: ole si meta u mol si fir tato to no o asota u ne mo le lo mata to palo tai ni ni usila
0: November
1: November le la fitu to sanga nei ai waso tau no o twai e wa ele stala so duas fulu I lima oktopa wat sanga ele skala afa pe e kelele skala ele o akuno so lufu lima oktopa to sanga nei ya ya lo no winga etele ma fai ole ale ma fai tele ma fai ole ale ma fai una e palota tanto palota ye ai e le ko ma se tema octobre novembre wa ko e se tema octobre novembre lua ma singa ako ko a lua ma singa peto no spru montu ono tasi ya sobe ya sfiku ya la ne to ono spru asola tanto
0: Nah,
1: no. Tato tahun ulo lah sofinga palo tahu lewa tu tu lima tak yel tato tu. Ya, telefon folanga poi level party nanti langona elelemo oye malu ainga mulanga iluma tama ainga meuma afaya nale leila oye ai yel tama ainga. Ya, oleh fit flinga lo oye lo yati oto ya matu tele una ia oto tu te palo te ya pai malafai. Ya matou te matou tu ola loatu sit sila lei se mele lei mo tato umalava ya male lei mo na yo alam fa na ulumna ya matou tom fa yatu na nefia feri toto e tu sai mal tato proclame ole le wati
0: malo va te
1: na inicia mo tato
0: malo va te lo funga salo le wa ta ulunga fo il tato proclame ne va ngole fia fi ya manatu la va ya ya sao mauli fa mo moenga ya mese fo ile fa nga solongo le tato festival pe ona ta ua le funga le tato fatonu ya ta ulunga ina fo fa mo moenga fa ingol ne va yaso ya onga tasi fo mo fo fanga le sao ta ma mo tato oi atunu ma mau ai mo le te wila ya ole fo ina sao no le funga monia ya vai fo ile te se tuai upu te wila moni la mo fion epi foi le fa of your finger ta epi fo but it's a beautiful name, don't get me wrong. Ole ma nga ye yor ka ko ngo me sina te wila festival wo ye nga le ko la ko me te wila ala wo fion nga amaka le te wila le iva tasi la na lesa ai sau no ye le foi la wa atol todos from le lima to sanga talo na fanga solo le taua o le nei festival e au malanga tuai tangata ta fafau ma le au mai mō mai fafu ya wafo ila tape na ngau tatu tunu
1: asui fu la sesfenga malo usui fu le sesingua
0: oi na e tau tino ai le tatu o tunu ile malosio lau ekis na malosio lau ekis ele nga kambosa mo o kakufu ingi e voi na isu inga ye wanga ima isi a tatu o tunu ya tatu vava ai ai ya wafo I leanga ai atu ile lumanai fafutai lo fionga Fam no ino no demi, ya dati tal telefo ya wa, ya nisom da upu pe on a yel tatu watil ne fiafi. Lewa val minute de in eli July se full of as a song on tatu to know, don't yalo fangia le tua, ya fo fanga uma, masi tapin penanga mole sao tama, awaning alo tama, yo, Oliver Kien ya tolene, not fat my paper. Yo, not fat but my paper, I fatali hatina, ya messed fan down, ipu coffee, falawa, yo loti, vavaya to left on fatum. Olea lawa, kill all away holiday, you guang it,
1: To sa terminatina, 5 liter ma, 6 liter ma, so se mea fiadu yai.
0: Si.
1: Si. Si. Si. Si. Si. Mai va pel pen ne ta mai. Mo se taimi mua mua se va. Si fai unga va yaso. Si fai le fai fai le sa ti. Ya ma va ia. Va I vo is. Va ia fa pe na fa le to no lo na to in ave to in fa
0: la to. Ma le. Pe fa pe vo le le ti sa no ai le. Le ti sa no tu la ma le ta ma. A o le fa tu vo le in na yo ta tu te to lo. Awa fatu le fam mate elo eso kama
1: le ai
0: la sau sau fika tulangan na
1: ya tulangan na ya olan talan na na fai mai fo lele ai ai oi ala ru fai ta mai te va ai to ta
0: o si in to to ma
1: ya wa
0: le ase me alo fai te ya wa ke lo ele ai ase ta mai le ase ma fo na me lo me alo fa
1: o le te le ta ma o le mania pe amo o pau al memo mieta ma sili al mermele o le falo al pau that's all what that needs ole on me aia ole pe fa pe na fo ile le tala
0: ma ka fie se se le ni e ke fie fie le ka kalongo me nga yo e fie la se le ni ke ka u ma fo fo ile le ya tina e la ba se lo se la
1: like
0: Fia is Franco ka.
1: Se fere o fere engae mai sar kupe.
0: Manuia tele fofanga toe ole nei fiafi.

Ole wa iwa minute uti aile tu ulasi fumulatasi na ya fiafi ule astofi na ile astolo sietema lua afe luas fumuleono. Ia na iwa itu ulasi fatalo fatu ipa iyo tatu tunu omfayo nba umeye tatu ufasara launga. Unawa mae atu lewa unanga le sumul fatonu. Sa yuli leofo sa avea tonu pesta fa pefo iwa taringa ya tuto albanino akupeto usura upepe. Ile ya fiafi manuia. Ia ole ya ufo iwa amata alifa sumusongo tu neva tatu proklame fa iwa ipokalame ule. Astofi tetasi, ipa ia fo ili asparaile ili tayao. Maarusu fo manuia, ea mene iwa yaso, ia manatu usha faafifia ina fo ilo to finangalo, fufonga umo, kwa yaso tetasi peo numasani yae, ya mese fo iwa fia ngai mngaruenga, ya mese fo iwa haonga alfanamu. Nisi fo iyo lo, saatia fo iyo na o, mai, ngase ngase, ya mese fo iyo le, maliu, pe iyo na, pasani fu ta to re ti ala van fala vlavi e ai ta to du sa maru ta po ina lu to sui fu e ala ri ma fu to mai lu ta to ri yesu kristo mu to singa ta to tu ya ta to e ya so malava o le us fu min te ta to la sum ta si ta to o kra ma sa di su fe filoi ta ta to ama ilo ta to su fe filoi ni e ya fiafi ia se fai fu e ka yona pe mai el o kram ai to fali uliu fi po kusan ia me uma lava ia ai fu sa mta fu pto mo le sa ta ma ta tu ta no fa so ai fu ni lo fa anga ia fi mo lo tu lo fa anga ia na ia fu ta tu ma fu ta tu ni tu la ia mo fu o tu lo fa anga fa mo fu ia sa ta ma ta tu ai nga ma ma tu sa mo ifa pe fu so se mai lo lang

Ole sili mo tofari uliu nei fiafi. Ole asta usanga o e mantuona amata ile meneita ole asata ma. Amata fai e infatidunga. Infatidunga ole asata ma. Wa waso ule ititi. Ele ia infatidunga o asata ma. Na mantua ile asata ma. Ai penafu ile asati na. Ai paua ia. Ya sasa fai ya sasa fai tau loto na o na sasa tamaiti loto tamaiti ete u o lista u sanga e melo melo sasa china fai ya la unga china ma marato items a latu fa evangelium e fa pena tala fa tino ora sita u sanga e mantua na mata i me ne o fa tino nga sasa tama ito lava galesia po tofiam.

0: Adi mulai phone.
1: Yeah.
0: Oi, I was shouting is for sai fei fei ni fatino nga tama.
1: Yeah.
0: If you shambo poyi.
1: Ine.
0: Aya, you came guys, as you for shambo.
1: Yeah.
0: Aka wasa ka manga alfa marka ora sa ka mail ni me fa ye ya
1: ye ka wa nga o bu a na re sa ka ma na sa ka ma o ya mo
0: nga ye ni a chi mi fa ye sa ki nga sa mo ke mi o so fo sa ya sa fa ni sa ki nga
1: Fighting, I'm all in.
0: Imatou o tau sanga e tasi, iva valu tasi, por valu.

0: Ya bai se pasi pasi na pasta ma. Ya mo multi multi pasi pasi mo le pe mo pa mo ti mo ye ti na.
1: Pastai, pastai ta so wo.
2: Ya mangi ya ta so po.
1: Kai.
2: Ko plesi wo.
1: Ai la ma fa mui. Ai
2: la. Ya mangi ya po en tun a se anga. Mangi ya o ko u ma lava.
1: Pastai.
0: Ya.
2: Ya fa.
0: Ora ale ko kai ku de ji kanadi olewa ta ma ela mo yer ki na ku la no ta ku wacho da ye alo manga ku wonga ne e ye ko ngai music ki na fa so mo la ko ku kola au u fa ya ka ko ma ma fa pi ka u di ko mo ai na ai au lo ya ku pa pendi
1: e
0: And the eyes must have a fair majority of the sound of oily. In a couple of bubbles. And the eyes must have a fair majority of the air. And I am a look for a cacao more. Oh, you can't have a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of a bit of Makua is the other four farmer. Yeah, and Pawan and the Capital Lombardia in Porter School. My old co family, listen, no, or a king.
1: Ya so sa ta ma mo mo ang ma fu o ngoli e ana ia i ta mai ngai West Virginia i Fairmont i o America are as furivo yungi i kasiva sfur kasiva kasi o ole state of Washington lo ingolunga i Washington state ole le ile DC o lunga i Washington State i lunga ko California e ia gusa de faile de lo i ya sa ka mai nga le suiva o yung il i kasiva sfun a ro kasiva o na proclaim mai presking e Lyndon Johnson a fai masa o ka ma pia la le sa ka manga le o me kimi ia o yung ia I lela o mai la ya sa mo ma America sa mo pi is sa mo mo e se sa it was ya is e mai le i ka re si a especially

0: oka oka o le nei ua tumula lo nei nei la o le lua afuga le mea nei o taunuu ai la le upu o le patale
1: ei sousilafia ole ei sousilafia le upu lea lii taua le pese lii leao
2: o
1: le lua afuga ogi o le lua afuga le mei la la lauviga o le faafuga
2: o le funga ua kufaakasia i le olaga e kasi o le funga hoi ia ua ia po le usuga afuga kaipei e faapega e pataukuu mai le kakou taukuaga faakagaka ia o galaga hoina ia ia le lakou lea kaimi oi le faamagaku ai ia le oako kamāna seiloai foi ma lei kūfā ia ma saʻiliʻili maguia i ia lākou hoi amioga ma kakau nai ai lemeaga e uā e maua i lano se sekū le luakuma aa uso lākou laukuma e kakeaʻe mai ā e ga kakilikoi ia saʻili siki pūma koi kakeaʻe mae luakua ia Yeah, man, go for it, man. I'm going to go for it, man. I'm going to go for it, man. I'm going to go for it, man. Hey. Hey, I'm going to go for it, man. I'm going to go for it, man. I'm going to go for it, man. Oh. I'm going to go for it, man. I'm going to go for it, man. Hey. I'm going to go Ya ku mai ya ka ko ya wa ka de dinne ta pe pa pe la ka ke o yo le pa ka ti ya ku wa na pa yo la le fu ba la ke de ya
1: Ya lo ke o e e ba mo fa ron pe sero o ilo pu ro ke i ba fo ma fa ya le pu o ka o ma fa o du fa nga ro lo afu ma nga ili si kam fa ngo ka nga e Inga ki fa ingo anga ia funga mo mo ki ngifu. E lo loko arare ia me maudu ikan kai fanga me ia funga. Ai kusala e isi an kama ia e waku huirele e fa kanile lua ilunga al funga wa umang fanga ele di ilera. Usa e fanga ia se ima kawang fa arua ele ilunga al funga nga e koe fanga risi. Usara ora urira yele piko kuru piko mbiru le wa ku kufi mai ya funga re ru ai runga o mafanga mai la a ma faula ile upure lu afu foringa mai e pe puku puku se me kas ya usara mo wala e fai fai vole va nga nga e va venga e belang fai nga nga e
2: le dua fuma kuza wa tene hoje no wa sama ye ina kai kai na kai ni ni ata tele ko ya do ko aya ku ni ku ye ni na na ta u ro ni de fuma wa ni ni ka na no de le mo
1: ku sala ka
2: or fa pi ko mo ki ta u de tene ni ni mo me ma
1: e ku sala fa pi sere mo ko i mar mala ma wa ka fa ngo ka ah A lera akala ngombra ka kang falo longwe fo pe ya fo ngfa ngwa ere ro mfa ngolo ngwe fo ya si ya
2: Yema e se fonda le yo fa au fuwa
1: Uzo le kala ngombra pe ya o ngai fa ngwa ere ro
2: Ei E mana mana mo ya ina na sa sa ukan
1: E ngai sa fa o ta fa o fo ngai ka yo fa ka
2: Ela não tá no ar, Kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamangai, kamang

0: Alo, cái sao mà ngoan quỳnh cặp bà bỏ mắt bà lốt quông.
1: Oi sa oi ye la kanga si do marindo vo en kama e ngok va ma ka va ma kal ma ka ka ko ngi ko ru ko ra va ma kal ma ka e usu e fo i me de fi afi jole e ku ri kama ki o fa ka u la ku ku
0: o anan ya me ka ma u ka ye la ngale wo ka ko ye ye no ko ko ye le a se ko ma mo ka te na te na bo
1: ka ko sa usu. Patalo fatu ves sefo bele tafia bali se Yuli Lina Anthony malo mafta by de fiafi ya ole o sound facility maya tmam tu patea ole ali singor funga ese mai ingo hi ai or funga pa tele yetu a wa tele funga la ya a ya tele tele tu ngalo lo pa kamala ngau ko i kafa korure mo au dua. Kamalanga desa ngasi coba ya lalu ngasi ku koyak aku hari pagi.
0: Pagi ya. Mau lo lo kali. Pak tahu ni dia film. Ini yang di TV ini walang ni. Kopi lagi atal lah. Kombar kuma. Ikan gue, melayan tengok apa. Pa ya tam bo de ngo adwa ye le le kalai le fumo ya ka mo ai a pa yo e ti do piano je digo ka o se te le tu no wo fa mo mo de to do ma
1: pa vo mo de sa su u fi di ma patia o la le si ngo o funga le sa ori ori or beleng ma finga o mo sie ringa o la fa ko funga la ka mo le sie ringa ringa le klima fo fa wori ori ai kas
0: sa ola
1: e sera ringa fa go ri ari le sa ola ori
0: ai na pe fa pe ha e wan ma ga ye koi da u ka di mai pa sa na na ba ju wan ko inga e dang ki e ma ai o le ma ku an ne ngo ko pa o pok toro e le ki ku ngo e ngo re funga le pa me le ko inga.
1: Then I'm going to go to the house.
0: Eu vou um capulho, olha pra uma fuma aí. Ah, ele é aí. É dele, cacauato. É um outro chuma, vou na parteia. Tem uma rua muito aí, cacauato.
1: E ele
0: é o camargo, a bicora, o lami.
1: Ele é. Vem com o fuma aí, eu sou bom filho. Valor, risale sua, vaftai va valor. Da o pepe yane tinonga, o le funga lava, a ekele iku a inga funga. Pei o le funga makua, o le funga usi.
0: Kati vea mea tanta o palabra na kopo lauri wa akele langa o ngaki kuri poe. Pa malo wako li kakwa kuhu o nunga li penga pa yani ma makuka mo de yote.
1: Vaftai.
0: Ia ia fai te au marana kau kua pa malo aku le ego mai, malo poe li kari mai. Ase to samu mai. Ia ia ia ta kou e kai tia te kuru i moe no i kanaku.
1: Ia o roast dinner a lama patli, ma no soi fu manuia, le au pepe i are tinonga, risa le sua, o le filoa, ma ta fua wha matua inu, o le funga wha alo alo, o i le fela. Le fela e mwere skoi ngā fua.
0: Ma mwere mwere apata. Ongai la ustu apa le aku apa kasi mai. Kalau kaku dengan ane ngamun mula dia dengan ayam.
1: Mai faham ke macam?
0: Mai ada kari, kenapa dengan mai ada kari fakta oleh punga
1: palu.
0: Kamu ngai polo kainu ayam kau kalau boleh.
1: Palu. Lo tato e sili te mamtu e patea, o reale si ingoa, o le funga, o rei ale o le funga, o reale si o na ingoa, e ese mai funga usi, ma le funga makapuaa, ia ma le laia, ma le ngalo.

0: Charu memu.
1: Ya. Kwa mangaya. a whaki polo ala.
2: Ioi, whaki polo fuia. Oh, pera ele se WhatsApp, waria WhatsApp inga fiu. Ele lei fu arka ma hoer ke yan pepa. Ya. Ya va fiu pa ta. Ika ka ka uma fa i me fiu.
3: Wa ele ai be fiu.
2: Ele ka uma fa be fiu mra.
3: Ya ma le til na me. Ele pire ele e yan kan ka le ma ga ya ya ki ele te wa ro.
2: Ya.
3: Ya apa wale ole mouta la de oka pe aku la o ai longa pe na pe pe a marki polo bone vai ya ma si no ma si ma ko e o na la to si de ke pe me pe a pe le to si wele pe pe e ka le wat ko e le a bela te basi vai ya e la ka ba na e lu ye ya I got a team, all of them are very much all year woman. Hemos ahora mai cani per Siria.
1: Leo. Lupo.
3: Al
2: Malawi. Que era un lupo macuro. Macua. Un lupo. Un lupo ca, ¿no? Ya, Mahalo.
1: Wamakua ikaule ngau ngau ya, mengani mahu lefia luai ngar pialu luai ya ibai. Ia, ia, ia, ne foi kaunga, e se foi le kei me kā makani mai ai, ia ngā kai whale o ngai ngunga, ia ima ka uma, e pēe le kaulia rongan. Ia ngā ngā, ia o whālongona, whāsi kai foi le pionga le li pāre mea I tea, e o lu e mi di onga nai, au mai au popo, ai donga, mai whālongona.
4: Ele ainda se cala,
1: on fa kai le ku unga wa umangiwa ma le mangia este le pea lo pagina este le ku langa no este le ku tio au va o le la le ku langa o le o la ko ai le yai mo ma ka ma pa ku yai este ai mo mal pa mo mo chili le ka wa le pea lo pa mo ki o ma ma le la ko va o mai Tapi aku dengar ni ada DC, dia orang kuku bilang ada, kalau dia kata boleh kalau tu, aku tapi aku ingat ni aku malam, ya aku kai batu le, dia setapu ingat aku, tapu ingat lagi, tapu ingat bau, umma macam aku, aku boleh tiada ngopi atau kalau berpaling, tahu. Ipo itu yang makau, ya, kalau orang kalung tapu ingat bau. Nah, tahun ni kami kau ngapai moyen sekalau kau bukan ngawal ngapai dia dengan apa? Ia kau walau fungsi fungsi kau ipan itu nak buat ini soal topi yang selongai kami ini tahu apa banyak topi oma itu.
3: Kau pernah ngaku luar Facebook?
2: Iya.
3: Aku luar Facebook?
2: Iya.
3: Dia lain apa yang lakak sama ngangak nika.
2: Hmm.
3: Sao kibur kewila ada ya.
2: Kau
3: sangfuk? Ini kukau kasih kau sangfuk.
2: Iya.
3: Ada aku.
2: Ada aku kau kau sanggi ya.
3: Ada aku kau. Wa le Facebook kita pernah lah ada uang apa payah le.
2: Iya.
3: Ya de
2: mesina
3: como van a cubo porque el pueblo va a de yoga capet ya o alguna yo de papel
1: guay
3: y hay un ya de un coyoso verde a un poco de ya de pito de agua hoy de agua
2: y que si le fue y ni toma
3: ya
2: que me acuerdan ahí fue con avanga si se me afuera. Olai ini sama ia leau, ale leau fahiri ku unga leau leau ini, dia leau mangui ia leau ia leau va.
1: Kau dah orang nafsu.
2: Lomba winga oya yang kakak malai ku unga bawa.
1: Ele aí o logo que cala, isso um pango normal aqui por uma né, uma se cala com bom meio. E lá na lá porque ana ali, ele pai da tia.
2: E
1: mãe lá. O mesmo por canca o. Uau, não ali podia fazer, tá um fala em orcanca é uma vai e ideia cau base por ele foi me foi o ano de macawina, já o la longa ngai chef pa de leo o me o manya ngasia ki mai
2: oh
1: ya a lo fa kai lai ma ko kal ma ko ta mo ma ngai ula fa le poi le kubi pa poi la mo ki ngo ai nga su ya la lo le ba mo ne ya mang ko ma lo pa pa le me le ise me bon pu ye a le talang al pa lang ia i lang a ki kilo ye i pe a fa ko ko se lo fuang o le sa sa o le nga o so le ba le a ngai pa ngau koi mo
2: ko
1: mai lang ka la o le o so le ko nga a ki le pe a fu i le i le o pa wa o le bang se la ki si pe an hai le ma lo le be nga wo le yo a ka una le bang se la ki si ni a ke ko ki si o a ki ke le yo ba a ki le ba nga Ya este aquí fa pegar malo si algo como
2: malo si como ah
3: va que estoy yo me van a me pase el cueva cagua de
1: pollo
3: Ah,
2: or Kalaya or Kuga or Messina.
3: Or
2: Messina for Spoon. Yes, I wear this Messina for Spoon.
3: Olbe pola nga market by coffee. E ko sto na foi mo na po.
2: La, ma ke fo ngi ya.
3: Ya awo galo ya la ko de upu le ga fai e. E le big ka. Pa dai u ku lu. Ku far pola.
2: Oh.
3: Ku lu po ku.
2: So ko so fo wa.
3: Eh. Ya le fai le ku.
2: Eh.
3: Fi ga u I de ke u ila.
2: Eh.
3: Ya por cupo casi causa poco.
2: Eh. Ale la uca un causa.
3: Polonga wiga, ene ipa kabala de kabro wa bolonga ngu. I kapiga na kabale.
1: Ta le na.
3: Le ba, o po ila ba, ba no lu. O le la mor ba ga. Robo wiga le ipa kabala le. Le mi kabro wa. Eta ku fai ile il fuera au.
2: Aku luar pospo. Kira-kira kasihan gua, angfasi lah kau. Aku langgai lekoi isi siapa ayam. Ayam
3: aku kau ikhle, kokolo kau. Oleh upai fakar, pula wasta fakar lau, pula apa, pula aku.
2: Oh.
3: Tolong aku ingat lau laku, laku jadi mafia kampai ingat aku. Ale lau sahui. Boleh boleh mereka sahui elito bin. Ya, mai pola uye ko uye la kau pa boya. Ole ker pogi bol di tori. Ya usira ala kai kuwa. Ya. Ta kau pa ba puro ku koru bale li ba wa ga di ba ale ga o ko bol. Ta ko ya ke kam ko ko ko bol. Logo uya. Me ha foi bele ga fai ele. Es que pogi ba go uye. Foi la papa le to ile ile ku ko ka.
2: I.
3: Ya u pakai kai u mai ka iya ba ale na u pupa sa u gi ye ni le ba ale na ya ale na u pa pa u ba le dua ya sa u pi ko lo u mo nwa lo ba isu
2: po ala ni o e fi ala ni malo e fi ni ku pe o malo i va ingo
3: ele i lo ala al berga
2: ha
1: Ini itu pun, ini mungkin mukum.
3: Eh, ini mukum wah, ya berkuasa. Kita yang mana itu berbeza.
1: Ngau kalau salah kuat, ada pun tak. Ngau kalau salah kuat, ada pun tak. Kayu malu, memang perlu kalau alam palu ngan, kuat kuat sih dua million ngan, sampai dua million.
2: Ai apa pefo ya ai pefo ai ro wolingi ni ku pe ve ai ngal fa fikai ya ora ka ku fo nga ora ka ku fo nga mo ka ku wa ele fa
1: ele
2: fa ele fa lo ro malo ni ba ba ba o fa pa la
1: Ya que si la fiera le dice cautina le tauya mae le fue se fue pa un pueblo le una cuanta un par de una
2: Yo oiga que coi fa lo voy un voy ya sa un ba fe mae un cu Kan kai sa un mae ir cu fa
1: Ole, awa ngom foi mae de me o soia, e o soia le agora na ja fa ka poro ka le anga ba conta. Ele aí o cara que correu no tubo para vai. E ele vai ter que calar para aí, ganhar com o e fazer com isso. Eu
2: Aro foi ku sape ngase ku sape ngase fik sira uri musuru afi ku akere wa lavar nga price ah
3: ya
1: fik ku suru ni mane mo ya ile ti mo ne ya
3: ah de beba ka pia de ukurai mai
2: eh
3: ole lu afi lu suru lu suru lu suru
1: ya
3: ko au ole se va au de ku lagi de ide ko va ga ko va au ga kai pat
2: eh
3: e bang gua lan ke le ku kok kas e ku fire for la ai o par pai ma mango le le o le ana ba lo ai pus ku ai sa ya ya e le yang e sa ya ya e ku fire ni ti e ku ru ni ya de la o sau bon sau bon ge ya o e se ro la
1: ia no fil na no mal bu ma ka ke ye mo si la nga de ko so aku la nga la ingo nga fu la al ay wa wa man di mo ya ya ki pa mama le kai kai fo po kala mm e wa la nga o le o le ke ni ni o le ka mo fa ka kala ta ko ko no fa kala mai ka ko kala no fa ya ko po ya o lua ela é a mãe Melissa Lua Milhão é comigo que faz foi ela faz o povo do mundo malo com a rua é sempre tudo mais sério vá mal que ninguém morre
2: o que é foi é foi ele com o urim malo era mau ele faz milhão é com malo agora
1: aí o uma vapenga aí meu irmão não foi e o homem se caminha se igualam a covar foi melhor eu de vá a caminhar e ele vai evacuar é que quando se for o que faz se for o ia caminhar me cansei só né caminhar me na magoia lá mãe o que eu faço lá ali e
2: agora me foi o fiera para ver olha ioi a uangi que ioi me foi o fiera
1: ah como não é me como caco que ela não foi o papo não o ela nga fa yelo vangu po kanga ya ene le ya ngaki ngo bo da mo ala so yo eno wisi me ka ku kan ngo nga ya kali ya o ya ba ya na ngo ma
2: fa yo e bo su ka ku maro
1: kuya ya quiero ya ya quero alcançar esse cuba e quero ver o ainda caído
2: água e moro ainda cai
1: e agora olha a água e a olha que
2: é
1: que
2: e
1: aí
2: alcançar fogo
1: Yeah, okay. Ia onga o mau kunga ki ngā si a makongu e leo koe mga ni hoja kutekele.
2: Ole koe mga mia wengi mua ki wā wā wā wā ki ngā ea.
1: Kero e la ame mako. Ma ke mako paiku e. Ia.
2: You're now
1: listening to BM in Samoa.
2: Kuja, olmeri ka kangora fa iu ukuru ai kau fa iu di mai romo dekmu.
1: Ya, mangan ya. Kau dah suka bal. Kau dah suka bal.
3: Ya, mangan ya nasi. Mangan ya kayao.
2: Jiris.
3: Oh,
2: jiris ainu u maro roastena alam padli.
3: Ema pegar pun aku faham.
2: Yeah,
1: I'm going to go to the house. Amos.
4: Yeah. No, sorry.
1: Ya, ya. Ini aku umil kau kasing ini aja. Tidak apa-apa. Cuma, kau kau ingat lagi yang kau fina fab kau, fab mohon lah cuma mai. Lepas kewa, lah umur kau ingat pola jadi five foot. Nono kape nono mesti ni.
2: Oh, yeah.
1: Kalau mau ni sesuatu yang jadi lori, ini mai kampu. Kumawan mana le? Kau ni le, asli yang pertama. Ya, ini sebenarnya fikir. Okay, lori teman ni yang ni fak kasih mai pos sah kupu kalau mana fak.
2: Ngayor.
1: Esok fikir lagi ya. Nekokio le
2: kupu ya. Ya, lupa kau ingat lah, lupa ingat lo.
1: Malukia le soifua la wilei o lea kuku o lanam papa au le ngei ai ya ma ola ola kwa ye ai si mele koe le o langa
4: ya ila ka mpeku kumaro ingaro
1: te pasa o sea ka ika presili muri muri mei la chunga pasa
2: ii
1: o ke maka maka o lea ke fapea o le ke wila he onga mehu ai que o que falo no mundo e mais que ele lá e bem olha o Messina
2: Iya, poli vali mahu ukari mangku. ai kusa ofam kalanga ori or ke wila ngala fa ingo ke wila ai pe yarm kanga ruen nga ki ngam ko mai kai or ke mile o ref e fa ko sidi CEO ba o pusi o ke lo pusi o pe ari si o ke minga pe ya la eta rekta o le motu ia ruanga lau le a fuisanga fuisanga ite wati shon I'm going to go to the house. Ia se ia kupe mau are ku uile e vai kei mi kongu anga a kei mi leo se tema kei mi se mea penga ia kau e fua fua ia nga ia mawangi ka ka fua ia fai malanga ku nga vai kei mi apukala mela nga e fa pe fa kosi ngai
4: fa kosi isa
2: ia lela ua sui mea sina maanga e fua nga e fua ile ingua mea sina kusarai maanga ia rale ua lela ua ua o mo pokala mo te wi a dela wo kusa le wo ba nga ye le wa makka ka kala ile f2 wao ye kikiki a kala little winner ku wa ya wo isi me wa kusa o new records o records fo umange u le wa la fa bo mau fa bo mau ngare ku wa le wo a wa le wo fo fo ile pokala
4: Yo pasa una semana,
2: Alo tama.
4: Epe mo kuera kuirunga o mare mo
2: kara ngori. Kara ngori te wila.
4: Malo no ba. Malo ma futu. Ora u faro ngo longo ia i le mafu anga sa wa te wila. O kai ni ia ua o kau ia ni ku ku ri ka pa wa na ni sa mo na ba kai. Te pide nga sa iro sa ma i te wea.
5: Ya, ole si la festivio, le ngo far mo longo ya. Ole ngo fa ngo ngi na ma si ngo i dio si.
2: Ya.
5: A ngo le mia si na i ka po ngo ko. Le mia si na pe ye fa si na po ngo le mia si. Ya, a te kira ya i le mia si na le ngo tu i dai a fa ye ka wa na wa ka si ki ngo ma i ki ke le ho i ka wa. Pe ka wa na ai wa.
2: I'm going to go to the hospital. Ala au economist ka ko kungure yide fa pungale o vai kemi yor kausanga e alua I lalo lukupe maua alia kuu, alaka kwa kuu peida mfama ike la alia inga ia kau soswangi ivo ili le unga ia ili lela nga ringa kupule ai mafofamu la ia mfai ilo le ele iko inga ike ili kusara alia mwombe ili afimu ya alia upepele kwa ele akore kwa ngale Ama ya ke uya va peo de sa ora uai kau. Are ore iva fa ore iva di ma ma kaire. Er te uira. Jara le wo lus fur kau sanga. Ah. Yo. Lus kas ku sala a va pela le usui. I ma ye fu I ye lo ma vo ro ma ye fu I le sui. Awa enga lu sui ala ore ingo a be a ye de sa ma ka mai fu. Ah. Me fo ya sa ma ka mai sa va fu I me ko sanga mai me va penga. Ila ida am kanga bingo eu fui kanga ki amore a kaula fonga ore no fui kaula fonga is ki am kanga bingo ia fa ila ruko fu fu la la manga ye fa fango I penga I o ki firo po fu se penga fu kaula fonga kau sangi o ki fi mo pe kal si au pu e mengi si ya kau I si ko e fa ma u ye
1: la kau ku au tau ngolo ki nga e fa penga le ye Maliano pingano mangai foi le ku somaya ko ino foi ai pawasti me le kikinga ke ti mal mal mai au le sa wangane na mai ko ino ole upu me tinga ole sa pe mai le si bae ole kala e ana ia ele un me singa ia me ia ia ka luma na ngai me ia Meo waso la, meo ia nga maka mai ka kou ka pila nga ka uar kou la fonga ma mea ia. Ia ilo kari kou nga e, o re kou, mumi ia ilo kou ma pao pao pe, pele o kala fea ngai le upu mea singa, ma mea waso ia pao le mea singa, e ame nga o ni mea kai pia le whaka ka inga o le kou nga, ia o le a nga ngu, mai si a mea. Ai nia afti ai nai le upu me singa ka alunga ma magisi foi me o wako la o pe pa manga tu mai e sa ka mo fa manga koi pe ka te le ke uila ai
2: si e ko ro mo bien ai si si u mai ma ko ka wai pe le wai se foi ya pe me singa sa ke linga ma fo fo ka nga o li ko nga ah ke linga o isi ka Ia. Ia me singa fo ima fo ngoi kaka ele nga ia konga ela ve uma isi nga ngu uye pe yo o afa fo ima inga Masi ame uma ia ka kwa ngasangi e fai Eo si I paolo ma me pe ngai Falfalenga fai poiponga ma liu Ea pala I uma e mea singa Sawa mai e mo
5: Yeah, I'm not going for you, Kako. Oh, Isamu. Ngasih kasih ngai lah aku ada aku mai umur aku ni aku aku mai umai ya mai yang kamu ya aku aku mai aku ini aku faham umur aku tu pergi pergi pergi kau sakit boleh aku yang lawai pergi ni tu dia punya
1: mahal
5: dia ingat serius kau ingat
1: Hey, o kako wia ni mar fari manga kuari le fa peo o kako kaka i se piko kasi pasa ko
2: e paule mei foi ri de e se fia a leao a o pare mio o ko su ia foi o ko su ia foi se singo e ko es ko fai e poka ko fai foi a usa o mo e su ia
1: e dá um tour na rua
2: para o Palmeira
1: aí olha esse é o lugar que ele quis ir é o lugar que o Vila olha lá ao olha meia singa e olha a primeira a maioria

0: toe luos full mo leuna minute on tale le tula tolu ne tayao ya ya marlia na ro sola lo sola leo lo sola leo ya ko o ro o sa ma emore o
1: ya la papa
0: di ya afta ila ba manguia fo ile ya sata ma fa manguia le li nga ruenga fe au fe nga yai ya fa nga marolo fo ya kana le ya tuli li ai la ka ku a fa ba e ka poka la mingi ka ya so li wa overo ka bilo fo nga ruenga
1: ya ya
0: e mo malo fa fka ya fo vidi pa ngi
1: ya o vo le ka ku poka la me fo ngi ya ko ku ya la sunga pa iwar ka ku
0: sa o la ka malo pa mangu mai fo ya o le le le
1: le mo bora ku pa ku pa kai
0: ya
1: ye ka ku po kla no me ya ya la opción
0: ya lo fat
1: ya lo fat
0: sam ese me ki fisa ngoi
1: Oh, yeah. I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

ialeali ia ile manatu leo wa umu na fuile miti miti matu lua le malie a ingi safu ni vau mua lia fu ili ngap ya ia maa lua le asu fuile mo manu pe yo lia fu ii mua haftalinga maa fu ii tato mafutanga ni tae au tato tunu faftai tele lava ila ato ni mafutamai ia pe fu ii fai meo lato sao ili mua tato fasoa ya faftai famunia tu li famunia le tu ta tu tu du ya manuia tele ta penanga mole sa to ma ya mo sa sa to ma fie fie al fi al fani ma ya sili ono vi ya ile tu ta tu tu fta pa ifoi be au dia le valu ile sa an foni famunia tele le tu ta tu tu

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pa malolo le Tonga tope. Ko Filipo Mutulalo mo ngongo. Aho falaite ko eni fa o September wa fe wa no. Ko hoko ai ka no ko ia me tu o ke nga hi pule anga o e Pasifiki. Ko me ke fai ai ha fe ngungulo. Tata te fito e fuata ha ko eni o ku fai I Palau. Ko osi fa papa me foke pare mi ai anu silani ko me aku hoko o gune wesia ai tu fa ta hako ia nga himotu I Palau na ne fa ha ke mitia ku fo lo foke a ene siofi e me ako eni na hoko mai nga ita o ua ku hiri pe o gune loto ke fai mo solo va eni ka elava ke hoko atu a nga aue pe ta tau te fito he fa hoko foki e fa ta ha hono hoko ia ki nu sila he ta uka hau loto ngo ia o wikai ki to e puri e ma fa na nge ko ia ko lope ia ko Unu enia ai fuafufua na kikite mai koe ngai aho koe. Eto e maa whana ange a maa mani aki ai tikiri e taha poe nima Celsius. Pe au kikai ki toi lawa hakalo mo e hola me iai. Pe au kufie maa ufo ki ke fuasisi I mo e owa sut holo koe a maa mani ia. Pe a heikai, heikai tene toi whangofua e ia. Ke fai hatau holo mui o whatatau ke ripoti koe o mai mehe UN. O ulotonga I pala ufo ki pe moe fai ongoongo ai Pacific Media Network. Ko Thomas Taurongo Wayne, penane pehea o kufai ai ki I Tafulu, ai ngahi motu koe o Pasifiki ki ngahi whonua o angeko Australia. Ihe ikai koe ke fai e mea koe tokoni mai ai ki hono tauhi o Pasifiki ke oua na amore. Kufai hafotu utu o ai pare mea koe o Nusilani ke oua na uesia hataimi, pia mau mau I hataimia, tate fito ihe ene I Palau. Mainu foki o guiai e kautakia, ma ngahi whonua o kai ke nau kawatu ki he whakataha, pia e taimta tau foki. O fafehu ia mo e iloto ko ia a Taiwan pe mo sia ina. He uki kai pe foki ke na whenga au e aki kinaua. O kune laua e tai mea koe ni ke whaka whainga maari e ke unua ki I e ngahe mea koe na e sotu utu ke whaka hoko ka ua mau mau noa ia e tai mi. Kono kovi ko toko lahi ko ia ka uri aki pe a tai mahino pe koe hahano uhinga o e na uri aki. Hiri ko ia ku fai pe mo e ngahe tāpu aki o ku fōu mai I e whenga au e aki koe e ngahe pure anga. Hangi koe otu motu kuki pe mono tau Ulanga fo au ko ia I Penrin, ka o whapa a ngai a me Amerika pe mo Nusila. Na e tu utafoki a pare mia ia o Nusila ni ki he whataha a ne he afi. E kolo ko ia ko koror, pea na e whahoko a e nau ki I retreat a kautaki, pea o kuika I puri ki he pare mia o Nusila ia e vaa koe o Siaina pea mo Taiwan. Ka o kutui bikita ia ki he whakaukau ko ia, o kuika e mea ia ku mahu inga ange ki he asenita ke taranoai. Na e pehe he minister malu I whakautau ko ia a Australia Kono whangata ngata ko ia o e custom me hono le ohi ko ia mono siofi ae ngahi konga tahi o seni ko o Pasifiki. O koe kai koha ohi ngaia ke whakasi isi ia ia e ngā aue koe ke hono tau I o e mau mau lao. Nai pehe Pat Conroy, o ku fotu utu ufarerei e Australia ia ae koloa. Moe poto, moe taukei o gne ma'u, pe a whengawe aki moe area pau, moe ngahi funua ke he, moe ngahi sektoa tau taha. Ke tokoni ki hono langahake ko ia o ngahi funua Pasifiki. Ko uhinga ia o whakamuomu ai, ai tautai tai whakalao I he Pasifiki, pe a moe whaito kona tapu I he ngahi lisi o nau ngāwe. Ko taha, o ngahi portfolio foki koe o I he uma o Mr. Conroy, koe minister aia ki he kakai Pasifiki I Australia. Kuo kamata ngā aue ai floating rates o e pankie koia a Nusilani, I he amanaki tene o mai ha whakamaamaa ki he haamonga koia o kufua e he kakai. Kuo to hiki hakeeni e he pankie ia pe mo rate no me he wanima ki he peseti e hua poin fitu nima. Na e pe he foki he matawatawa fwa ekonomika ai pankie o Gerard Kerr, o kusai ia he maa maari e pe koe ai Reserve Bank. Nane pe e ia o kuia ia e whakatutua ia e holo tu oua ae official cash rate a Nusilani ke whakamaamaa a ngahi haamonga mo ua koe ni. Ko ata a komisiona polisi koe a Nusilani me he tuku waki I koe na e whai o pehe koe ngahi urunganga ta feunga nane whakahoko ki he kaumemipa fefine o e staff. Koe ngahi tuku waki ia koe ni o kui kai koha toki mea. Ka hiri koe anu whakahoko e whatatolo a kau polisi pe mahino ai o kui kai koha me aia, o kui kai ha me aia na e whapapaui pe iai ha whakamooni. Ko e taha e whaahinga koe na naulaunga I e komisiona ko ha polisi fefini na e ngā aue moia pe a ko e toko taha ko ha fefini me he potu ngā aue pe e taha ka ko e tau e nia e ua noa hiri me iai. Na pehe e toko ni komisiona e Mike Bennett ko oskakato e ngahinga au e polisipe ko tāpuni mo keisi. Ko tari e hato kotaha haa mua o ku fotu talanoa e mitia sosiale o pehe o kunitoe to'o ai mea koena ni hanga fotu uhake pena ane takihala e a kau polisi. Pea tukua ki iai pe moe pare mia maa lolo koia o haa mua a fia me Naomi mata afa. Koe keisi koe nina e hoa keia he nusipepa koia a haa mua fe kau aki moe mate a toke ta sina vaiana gabed I me wafe waono. Na ema u ae sino ia oe akademika haa mua Amerika ia koe ni ia taha ngahi api I vai wase uta koe api oe taha oe kau fautohi haa mua koia ko papari I sia Figiel. O pehe tokua I e formatala ae Samoa Observer na e kene to'o ae telefonia ae pekia pe mo ene te pleti ke ua na ilo ae whakapoo. Na e toe talafoki e shmitia pehe na ne ma'u moha ngahi ata moha vitio I e telefoni whekau aki moe mea koe na e hoko I e wā o Figuel pe mo e pekia. Ngarambe o ngogo mai maktatole ako ni fatangpe ke mo mau haare rei ko au Filippo Maturalo tu a fat.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.